0: money. Walls up. Yo,
1: ayisivele singene. Hey baba, siyangena baba.
0: Labafana bese
1: ayisivele singene. Ayisivele singene. Ngena baba.
0: Abasijwayela. Ayi. Ah, masipalada baba, ngithi sovele sizingenele. Hayi wena. Yo. Yeah. Hayi.
1: Siyabona.
0: Awuyazi sabathe.